0: kila mutum takwas sun mutu sakamakon hare-haren da Rasha ta kai cikin dare a birnin Kyiv da kewaye. A Najeriya, jam'iyyar APC mai mulkin kasar na fuskantar barazanar ficewar wasu daga cikin 'ya'yanta bayan sauya sunayen wasu 'yan takararta da ta soma turawa hukumar zaben kasar.
1: Akwai kwamiti na sulhu wanda zai danna kirji domin ya lallashi waɗanda suke zargin ba su ji daɗi ba. A nuna musu cewa tsari na demokradiyya ba tsari ne da kowa yake samu yadda yake so a kowane lokaci ba.
0: A jamhuriyar Nijar, masu rajin kare muhalli a ƙasar sun bayyana jin daɗin su game da matakin gwamnatin ƙasar na haramta amfani da kuma ajiye kaya a cikin jakunkunan leda.
2: Gaskiya wanga doka mu muna farin ciki da shi, kuma za mu sa ran mu din ma yanan hanya ce muka samu yanzu wadda ta nuna lalle kokarin da muka yi shekaru da dama muna yi a baya idan ne ya fara amfani.
0: To za ku ji kuma ƙarin bayani akan Allah wadanda gwamnatin Najeriya ta yi kan kisan wasu 'yan ƙasar ta biya Afirka ta Kudu. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai na soma da labaran duniya. Dimbin mutane da suka fito kan titina babban birnin Tehran na Iran don halartar jana'izar marigayi jagoran addinin ƙasar Ayatollah Al-Khamenei wanda aka kashe a ranar farko ta yakin da Amurka da Isra'ila suka yi da Iran a watan Fabrairu.
3: We came here to bid farewell to Ali Khamenei, but we
0: Daya daga cikin mutanen da suka fito titinan Tehran din kenan yake cewa mun zo nan ne domin mu ban kwana da jagoran mu Ayatollah Al-Khamenei. To amma ko shakka babu sai mun dauki fansar kisan da aka yi masa bayan ajiye gawar tasa domin jama'a su mata ban kwana a raba babban masallacin da ke Tehran. Yanzu haka ana gudanar da wani tattaki da akwatin gawar tasa inda za a yi tafiya ta tsawon kilomita 10 a cikin birnin. Ana sa ran tattakin zai dauki fiye da sa'o'i 10 kafin a kammala shi. Jami'ai a Ukraine sun ce akalla mutum takwas sun mutu sakamakon hare-haren da Rasha ta kai cikin dare a birnin Kyiv da kewaye. An ji ƙarar fashe-fashe da sanyin safiyar yau Litinin a hari na biyu da aka kai babban birnin Ukraine din da kuma yankunan da ke kusa da shi. Magajin garin Kyiv, Vitali Klitschko, ya ce wasu mutane sun makale a saman wani bene na wani gida da harin ya shafa. A baya-bayanan dai kasashen biyu wato Russia da Ukraine sun zafafa kai hare-hare da makamai masu cin dogon zango a yayin da yakin ke ci gaba da kamari. A yankin Crimea da Russia ke iko da shi kuwa an katse wutar lantarki a birnin Sevastopol bayan wani hali da Ukraine ta kai kan cibiyar samun da makamashi da ke kusa da birnin. Wutar daji na cigaba da yaduwa a wasu sassan kudancin Turai inda ta tilasta wa dubban mutane kaura daga gidajensu a kasashen Portugal da Spaniya da Faransa da kuma Girka. Sama da jami'an kashe gobara 1000 guda ne ke kokarin shawo kan wutar a tsakiyar Portugal wadda ta fara ci a ranar Alhamis kuma ta rika lalata fili mai girman hektar 12,000. A wani mataki kuma an hana masu kallo zuwa wani mataki na gasar tseren keken Tour de France wanda za a gudanar a yau Litinin saboda hadarin da gobarar ke haifarwa.
4: In Portugal, it's been described as a monster wildfire.
0: Wakilin BBC ce a Portugal an bayyana wutar daji a matsayin wata babbar barazana wadda ake ta kokarin shawo kanta, inda Italy da Spain suka kasa tura jami'an kashe gobarar su domin su taimaka. A ƙasar Girka kuwa hukumomin sun buƙaci mazauna wasu sassan birnin Thessaloniki da su zauna a cikin gidajensu saboda hayaki mai guba da ke fitowa daga wutar masana'antar sarrafa shara da wutar ta rutsa da ita. To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Shugabar riƙon ƙwarya Venezuela ta ce ƙasarta ba za ta fada cikin wani rikici ba duk da girgizar ƙasar da ta yi ajalin dubban mutane a watan da ya gabata da kuma fushin da ake nunawa kan yadda gwamnati ta tunkari lamarin. Da take jawabi a bikin cikar ranar samun 'yancin ƙasar, Delcy Rodriguez ta ce abin da ta gani a kwanakin baya shine babban haɗin kai da goyon bayan juna a tsakanin al'ummar Venezuela. Mrs. Rodriguez ta kuma kare yadda gwamnati ta gudanar da ayyukan ceto da farfado da yankunan da bala'in ya shafa. Tana mai cewa an tura dubban jami'ai domin taimakawa wajen ayyukan ceto da dawo da al'amura yadda suke. Ma'aikatar yaɗa labarai ta ƙasar ta ce adadin mutanen da aka tabbatar sun mutu ya haura 3,440. Sai dai kuma har yanzu ana ci gaba da neman dubban mutanen da ba a san inda suke ba bayan girgizar ƙasar. A gasar cin kofin duniya da ake yi ta maza wadda ke gudana yanzu haka, Ingila ta zama ƙasa ta baya-bayan nan da ta kai wasan kwata final bayan ta doke mai masaukin baki Mexico da ci 3-2 a zagayen 10-16 a wani wasa mai ƙayatarwa da aka buga a birnin Mexico. Yanzu Ingila za ta kara da Norway wadda ta fitar da Brazil bayan ta doke ta da ci 2-1. kwallabi da tauraron dan wasan gaban Norway Ellen Hallen ya zura a zagaye na biyu na wasan ne suka tabbatar da ficewar Brazil daga gasar. Wannan ne dai karon farko da Brazil ta fice daga gasar kofin duniya tun a shekarar 1990. To ƙarshen labaran duniyar ke daga nan sashen Hausa na BBC. To madalla yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su a cikin shirin. Miliyoyin mutane ake sa ran za su halarci babban birnin Tehran na Iran a yau domin halartar jana'izar jagoran addinin kasar marigayi Ayatollah Al-Khamenei wanda aka kashe a ranar da aka kaddamar da yakin da Amurka da Isra'ila suka yi da Iran a watan Fabrairu. Za a dai tattaki da gawurtasa da ke cikin wani akwatar tsawon kilomita 10 a cikin babban birnin kasar. Karotan Khalifa Shehudu Kaji.
5: Ba ga fuskar jagoran addinin Iran Mujtaba Khamenei ba a wajen bukukuwar jana'izar mahaifin nasa ba a daidai lokacin da aka ga fuskokin manyan kusoshin kasar a wajen girmama marigayi Ayatollah a ranar Lahadi. An dai ga sauran ƴaƴan marigayi Al-Khamenei wato Mas'ud da Mustafa da Maisam sun halarci taron nuna girmamawa da aka gudanar a ranar girmamawa ga mahaifin nasa a ranar Lahadi tare da shugaban kasar Iran Mas'ud Pezeshkian da shugaban dakarun jinjin halin Iran Ahmad Vahidi. Ana ta hasashe kan halin da lafiyar Mujtaba ke ciki inda ake taji-taji-tar ya samu raunuka a harin da aka halaka mahaifinsa inda kuma kawo yanzu ba a ga fuskarsa ba a bayyanar jama'a tun bayan nada shi a watan Maris. Al-Khamenei ya jagoranci Iran tun daga shekara ta 1989 har zuwa lokacin da ya rasu a cikin watan Fabrairun da ya gabata na 2020 da muke ciki. Tuni dai aka fara gudanar da bikin jana'izar jagoran juyin juya halin a ranar Juma'ar da ta gabata kuma za a shafe mako guda ana gudanar da bikin a Iran da Iraki a mako mai zuwa.
0: A gaida Khalifa Shehudu Kaji da rahoton da ya hada mana. To jami'ar mai mulki ta Najeriya APC ta tabbatar da soma mika wa hukumar zaben kasar INEC sunayen yan takarar da suka nemi mukamai daban-daban da suka hada da na yan majalisar wakilai da dattawa da kuma yan majalisar dokoki a matakin jihohi. To sai dai ta jami'ar ta APC ta tabbatar da sauye da dama daga cikin sunayen yan takarar ta inda ta maye gurbin su da waɗanda ta fi muradi abin da sa wasu daga cikin magoya bayan jami'ar suka soma sauye shika. Karotan Zubair Ahmad.
6: Jami'ar ta APC dai ta mika jarin sunayen da tace ta zaba su yi mata takara a matakin majalisar dattawa da wakilai na tarayya da kuma yan majalisar dokoki na jihohi amma ba tare da sake mai da sunayen da ta sauya ba. Wata majiya mai karfi daga hukumar zaben Najeriya INEC ta tabbatar da cewa jami'ar ta APC mai mulkin kasar ta mika sunayen waɗannan yan takara. Tun da farko dai wasu ƴaƴan jami'ar sun bayyana rashin gamsuwa da abin da suka kira da ce da karfin da ta yi musu duk ko da cewa su halsattun ƴaƴanta ne da suka bauta mata tsawon lokaci. Honorable Ma'awai Yusuf Muye na daga cikin ƴan jami'ar da suka nemi takarar dan majalisar tarayya kuma aka sauya sunayensu.
7: Gaskiya ba mu ji daɗi ba, ranmu ya baci, because mu a ganinmu cewa shugabancin party shi ne ƙarshen inda za mu je mu nemi adalci. Su ma sun tabbatar da cewa akwai matsala, akwai zalunci da aka mana yankin jagaye labai kowa ya san cewa primaries da aka yi wuraren da aka yi primaries mun muka ci and then wasu sun je sun rubuta result ɗinsu yanda suke so mun ga list ya fito inda aka taso wurin aka dusa.
6: Kai dan jam'iyyar APC ne an fitar da sunayen nan, me yasa aka yi haka ba tare da ku ba?
7: Gaskiya muna jira mu ji explanation inda party za ta bada cewa ga abin da yasa suka yi abin da suka yi, saboda in fa ko lokacin da aka yi primaries din abun bai bani mamaki kamar yanda wannan ya bani mamaki ba.
6: Ba ku gani watakila jam'iyya ta duba ne ta ga cewa waɗanda ta zaba sun fi cancanta ne su yi mata takara?
7: Party da kanta da gwamnati su suka fito da tsarin cewa ga tsarin da yake ake so a yi primaries da kuma farin da zai nuna jama'a wanda suke so ne. Ko a yanzu da muke magana in kai bincike za ka gan cewa mutane da yawa sun fara barin party.
6: Kazalika na ji ta bakin daraktan yaɗa labarai na jam'iyyar APC Malam Bala Ibrahim ga kuma ƙarin bayanin da ya yi akan wannan lamari.
8: An miƙa takardu ga waɗanda aka tace aka tabbatar cewa su ne suka samu nasara kuma ana miƙawa ga hukumar zaben domin ta wallafa a shafin nata kamar da ta yi alƙawari. A irin wannan hali yayin da aka yi zaɓe ba wani abu bane sabo dan an sauya, dama in dai aka ce akwai inda aka yi ba daidai ba to adalci na bukatar ayi abin da ya kamata wanda kuma hakan shi aka yi
6: an tattauna ne da su waɗannan da ke ganin ba a musu daidai ba ko kuwa an mika ne daga baya za a zauna da su
8: to wannan zai zo nan gaba akwai kwamiti na sulhu wanda zai da nakirji domin ya lallashi waɗanda suke zargin ba su ji daɗi ba a nuna musu cewa tsari na demokradiya ba tsari ne da kowa yake samu yadda yake so a kowane lokaci ba
6: bayanai dai sun tabbatar da cewa APC ta tantance kimanin ƴan takara 2500 da suka nemi kujeru daban-daban karkashin inuwarta daga cike kuwa fiye da mutum 800 ne suka saifa ɗin takarar majalisar wakili a jam'iyyar masana lamuran siyasa a Najeriya sun ce wasu lokuta kuma irin waɗannan sabani kan shafi da jam'iyyar ke gura da yakin neman zaben ta abinda a galibin lokuta waɗanda ke ganin ba a musu daidai ba kan sauya shika Zubairu Ahmad BBC Hausa Abuja Najeriya
0: To gwamnatin Najeriya ta yi Allah wade da kisan wasu ƴan kasar tabiya Afirka ta Kudu tare da kira ga hukumomin kasar su gudanar da bincike cikin gaggawa. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta yi zargin cewa jami'an ƴan sanda ne suka aikata wannan kisa a birnin Pretoria. Ma'aikatar ta kuma ce wani ɗan Najeriya ya rasu bayan an harbe shi a wajen kasuwancin sa a Afirka ta Kudu. Har zuwa yanzu dai hukumomin Afirka ta Kudu ba su fitar da wata sanarwa kan zarge-zargen ba. Ga Awal Ahmad Janyahu ta ƙarin bayani.
9: Gwamnatin Najeriya ta ce ta damu da mutuwar ƴan ƙasar ta biyu a Afirka ta Kudu. Inda ma'aikatar harkokin wajen Najeriya a sanarwar da ta fitar ta ce an kashe su ne a daidai lokacin da ake nuna damuwa da kyamar baki a ƙasar. Dan Najeriya na farko an kashe shi ne a watan Yuni, na biyu kuma a watan Afrilu. Kuma a cewar sanarwar hukumomin Najeriya, ƴan sandan Pretoria ne ake zargi da yin kisan. Najeriya ta ce har yanzu babu wanda aka kama game da mutuwar su a Afirka ta Kudu. Irin wannan tsamin dangantakar ce ta faru tsakanin Afirka ta Kudu da Ghana. Bayan Ghana ta ce an kashe wani ɗan ƙasar ta lokacin da ake zanga-zangar kamar baki a Cape Town. Hukumomin Afirka ta Kudu sun musanta ikirarin. Amma sun ce suna gudanar da bincike kan mutuwar wani ɗan Ghana na daban da ya mutu. Kuma mutuwarsa na da alaka da aikata laifi. A sanarwar gwamnatin Najeriya ta buƙaci hukumomin Afirka ta Kudu su gaggauta gudanar da bincike kan mutuwar ƴan ƙasar ta biyu da kuma sauran ƴan Najeriya da ke fuskantar shari'a. Sanarwar ta ƙara da cewa ba tare da la'akari da duk wani zargi da ake yi wa mutum ba akwai hanyoyin da suka dace da kuma matakai na shari'a. Kuma ya kamata a ɗauka cewa kowa ba mai laifi ba ne har sai kotu ta tabbatar da laifinsa. Tunda farko gwamnatin Najeriya ta ce za ta nemi diyya ga ƴan ƙasar ta daga gwamnatin Afirka ta Kudu waɗanda suka bar ƙasar bayan zanga-zangar kyamar baki. Mai magana da ƴan ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ya shaida wa BBC cewa gwamnatocin ƙasashen biyu za su tattauna kan batun tare da fayyace dukkanin zarge-zargen da ake yi. Najeriya ta ce za ta ci gaba da kwaso ƴan ƙasar ta daga Afirka ta Kudu. Kawo yanzu an dawo da ƴan Najeriya 700. Yanda ake shirin tura wasu ƙarin jirage biyu a yau Litinin da kuma ranar Alhamis 9 ga watan Yuli. Afirka ta Kudu dai bata ce komai ba game da sanarwar ta Najeriya.
0: A gaida Awal Ahmad Janyo da wannan rahoto nasa, to yanzu ƙarfe 7 ne saura minti 17 a jihar Kebbi da ke Najeriya, haka lokacin yake a tawa ta jamhuriyar Nijar. Tara saura minti 17 kenan a birnin Doha na Qatar. Aisha Sharifa fa ta gabatar muku da shirin safe daga nan sashen Hausa na BBC. To gaba cikin shirin za ku je da sashen bincike kwakwab na BBC Africa a ya fallasa da kamfanin Instagram ke samun kuɗi ta hanyar nuna talace-talacen lalata da yara a ƙasar India. To madalla a jamhuriyar Niger hukumomi a Yamai sun haramta amfani da ajiye kaya cikin jakunkunan leda masu laushi da kuma abubuwan da ke nade da kayan na zuwa da kuma abubuwan da ke nade kaya kuma wannan mataki zai fara ne zuwa nan da ranar 31 ga watan Disamba shekarar da muke ciki mahukuntan kasar sun ce daga ranar 1 ga watan Janairun 2027 duk wanda ya keta wannan doka zai fuskanci dauri a gidan kurkuku da tarar miliyan 5 na sefa da kuma kwace kayayyakin da ake magana akan su da ma motocin da ake jigilar su wannan matakin dai zai kasance karkashin kulawar hukumomin birnin Yamai da hukumar muhalli da hukumar custom da haraji da hukumomin kasuwanci da kuma jami'an tsaro karotan cima ila isufu
10: wannan mataki ya shafi jakunan leda marasa lalacewa waɗanda kaurinsu bai wuce ma'aunin ledodin na 15 ba sai dai in shi dokar ta hukumomin na yamai mazubi mai lalacewa robobi masu matsakaici ko babban nauyi na ma'aunin na ledodi da mazubi irin na amfanin masana'antu noma ko tsafta za a iya ci gaba da amfani da su a ƙarƙashin sharuɗan da ƙa'idoji suka tanada za a kuma gudanar da gangamin wayar da kan jama'a musamman ɗan kasuwa da masu sayayya domin su rungumi mazubi mai kyau ga muhalli Garba Abubakari na kungiyar da ke yaki da illolin canjin yanayi ta RGNCC na amyayi da wannan matakin yana cewa
2: gaskiya wanga doka da shugaban daya ya dauko mu muna farin ciki da shi kuma za mu sara mu din ma kenan hanya ce muka samu yanzu wadda ta nuna lalle kokarin da muka yi shekaru da dama muna yi a baya idan ne ya fara aiho amfani tunda yau yana daga daya daga cikin abinda mu yake abin farin ciki ga gamu mu ga yau an tsaya da amfani da waɗannan ledodin saboda mu samu karkarta mu ta bunƙasa rayuwar tamu ta yi kyau ta raba mu da shara
10: sai dai kuma a cewar dokar dole ne masu manyan shaguna su dakatar da sayan jakunan na ledodi da aka haramta a hankali su ba da fifiko da abubuwan da ba su da illa ga muhalli kamar mazubi na takarda jakunan da za a iya lalatawa ko kwantina waɗanda za a iya sake amfani da su aikin wannan matakin zai kasance ƙarƙashin kulawar hukumomin birnin na yamai hukumomin muhalli hukumomin kwastam da haraji da jami'an kasuwa da jami'an tsaro to ko yaya 'yan kasuwar suka ji da wannan mataki wasu sun amsa suna cewa
11: yanzu dai ba shi ba ita ma gwamnatin da kanta ya kamata ta ɗauki matakin da za ta yi maimakon leda mai kai tsaye a tsaye da leda ai kuma an kama matsala ko shekaran yana ga wani kamfanin leda da aka buɗe ya fara aiki kuma aikin shi yana kyau leda ga ta Niger kuma na jin daɗi a cewa ga leda ta Niger ce to kuma yanzu wanga matsayin da aka ce a loka kuma gwamnatin ta diba ta gani ta yi nazari da aiki da masu ilimi su kirkiro wani abu maimakon leda mu shi ne muke fata
12: to indai gwamnati ya ce a yi haka nan dole a yi haka nan amma wanda kaso shi ne leda a diba a gani da za a yi musu su mai da kasuwa wani kote da za su samu shi da iyalinsu kasuwar mutum an yanke a bar shi akwai babban matsala mutane da yawa kuma kasuwar su yi wannan sai da leda ya kamata su a samu musu wani kasuwa za su ci gaba da yi kasuwanci
10: da wannan doka hukumar na yamai na ba da tabbacin sabon ci gaba ga kare muhalli ta hanyar karfafa aiwatar da dokokin ƙasa birnin na yamai na ban musallan ƙasashen afirka masu tasowa kamar ruwanda inda haramcin amfani da jakunan leda ya inganta tsaftar birane da kare muhalli sosai wannan shiri zai iya zama share fagen faɗaɗa manufar a hankali a duk faɗin ƙasar ta jamhuriyar niger
0: a gaida Chuma'ila Yusufu to da muka sake komawa Najeriya kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International a ƙasar ta nuna rashin jin daɗin ta kan yadda ake samun yawaitar hararren 'yan bindiga da mayakan Boko Haram da ISWAP da ke sanadiyar mutuwa ko jikkatar mutane da dama kungiyar ta ce a cikin makonni biyu kawai 'yan bindiga sun kashe fiye da mutum 60 a jihohin Sokoto da Borno da Kaduna da sauransu baya ga tilastawa dubban jama'a barin garuruwansu abinda ta ce ya zama wajibi gwamnatin ƙasa ta ɗauki matakin gaggawa domin kare rayuka da dukiyar al'umma Malam Isa Sanusi shine daraktan kungiyar a Najeriya ga kuma ƙarin bayanin da ya yi wa Zubair Ahmad
13: wannan abun takaici ne abun fargaba domin bai kamata a ce ƙasa ana zaune wasu za su iya shiga kawai su kashe mutane kuma su fata a kasa samun su ba duk da cewa mun san gwamnati tana iyaka kokarinta to amma kokarin da take yi baya amfani ko kuma bai wadatar ba ya kamata su sake dabara ta yadda za a kare rayuka da dukiyar al'umma domin kare dukiya da rayuka shine babban aikin gwamnati babu wani nauyi da ya hau gwamnati da ya wuce wannan sannan idan ka duba za ka ga cewa yaran makaranta da aka sace a jihar Borno a cikin wannan mako ma an samu magana sace yara sannan kuma ga magana waɗancan yara da aka sace ranar 15 ga watan Mayu da na jihar Oyo da na jihar Borno har yanzu suna nan hannun 'yan bindiga ba a san halin da suke ciki ba
6: ko kuna da alƙaluma haka takamaimaina adadin mutanen da suka rasa rayukansu ko dukiyar da ake hasara
13: idan ka tuna a jihar Niger an kashe mutane za su kai kamar 48 a rikicin makiyaya da manoma sannan a yankin Bodinga na jihar Sokoto yan fashi sun afkawa ƙauyuka sun tashi kusan ƙauyuka guda hudu sannan kuma a jihar Kaduna a yankin birnin Gwari an kashe manoma guda tara yayin da suke gonar su amma mutum shida kuma yanzu ba a san ma inda suke ba sannan a can kusa da Mangono a jihar Borno an yanka mutane guda 12. To kaga idan ka tattara a cikin yan makonnin nan biyu rayukan da waɗannan masu keta doka suka halaka za su kai kusan 60. Kuma in Allah ya yarda nan da zuwa watan Oktoba za mu fitar da alƙalamin mutanen da aka kace daga watan Janairu zuwa watan Oktoba idan Allah ya kai mu gare da lafiya. Kasar tana cikin wani hali kuma akwai buƙatar a dau mataki na shawo kan matsalar.
6: Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ciki har da Amnesty International kun dade kuna kiraye-kiraye ga irin waɗannan manyan matsaloli ke addaban Najeriya musamman na tsaro. Menene kuke gani yasa kamar shi tsaro kan sai ƙara tabarbarewa?
13: Akwai batun cin hanci da rashawa, akwai batun gazawar yin aiki musamman a ƙananan hukumomi da aka kashe su ta hanyar cin hanci da rashawa, aka kashe su gaba ɗaya ba sa aiki. Yankunan karkara babu hukuma, babu gwamnati, yana ɗaya daga cikin abin da yake taimakawa. Sannan ga talauci ya yi wa mutane yawa kuma yana ƙaruwa, yana kai matsayin da duk matakin da za a ɗauka ma ba zai yi tasiri ba, saboda wani ɗan kuɗi ƙalilan za a ba shi sai ya je ya kashe mutane. Dole sai an yi maganin ta ta fuskantar waɗannan manyan matsaloli.
6: Kamar akwai wani haɗin gwiwa da kuke da mahukunta watakila domin tallafawa da wasu shawarwari don ganin cewa an daƙile wannan matsala?
13: A duk lokacin da muka yi bincikenmu muna mika wa hukumomi kamar mako uku ko hudu kafin mu fitar wa jama'a, mu ce musu to ga abin da muka gano, ga shawarwarin da muke da su. Mu mika musu saboda muna so ne fa su yi maganin matsalar, ba wai so muke mu yi ta magana a kai a kasa yin komai ba. Duk da cewa zaɓe yana karatowa kuma hankalin 'yan siyasa da masu mulki da manyan mutane duk ya koma a kan kokowar mulki, ya kamata su sani cewa mulkin ba zai yiwu ba idan mutane ba sa cikin kwanciyar hankali.
0: Malam Isa Sanusi, daraktan ƙungiyar Amnesty International a Najeriya kenan. To wani sabon bincike kwakwab da BBC wato da sashen BBC Africa a ya gudanar ya fallasa da kamfanin Instagram, wato manhajar Instagram ke samun kuɗi ta hanyar nuna tallace-tallacen lalata da yara a ƙasar India. Manhajar ya sha karkatar da hankulan mutane zuwa manhajarsa don siyo bidiyon cin zarafin yaran. Jami'an tsaro kan harkokin intanet da kuma wani alƙali mai ritaya sun bayyana cewa hujjojin da BBC ta gabatar sun isa su ba wa babbar kotun India damar ɗaukar matakin gaggawa kan manhajar ta Instagram. Presida kuma manhajar ta kare kanta inda ta ce tana yaƙi da wannan matsala tare da goge duk wani abu da ya saɓa wa doka. Ga fasar rahoton Divya Arya.
14: Na damƙe waɗannan inabin guda biyu don in matse ruwansu. Wannan abu ne ya fara fitowa a wani bidiyo a shafi na Instagram. Wani ɗan gajeren bidiyo ne na wata shahararriyar mai faɗa a ji ta India a shafukan sada zumunta. Yanayinta na jan hankali amma ba hoton batsa ba ne. Tsarin Instagram cikin sauri ya fara turo mini bidiyoyi masu kama da shi waɗanda ban taɓa bincikensu ba. Bidiyoyi na batsa ne da ke ƙara nuna tsiraici waɗanda ke ɗauke da mata sanye da tufafi shara-shara.
15: Kowa ya sani ni yarinya ta gari ce yallaɓai.
14: Bayan yin amfani da sabuwar waya da kuma asusun bogi, na bi sahu da tsarin Instagram domin na ga inda zai kai ni. A cikin kwanaki kalilan an nuna mini wata talla da ke ɗauke da maza da mata tsirara suna tarayya. Sun tura mutane zuwa manhajoji inda masu amfani da kafar za su iya siyan bidiyon lalata da yara. Wata talla guda ɗaya ta nuna wata yarinya 'yar shekara 7-8 tana kuka tare da rubutu da ke nuna cewa an yi mata fyaɗe. Na kai rahoto ga meta, sai dai sun ba da amsar cewa tallar ba ta saba wa ƙa'idodinsu ba. Ko da yake kamfanin meta yana da hanyoyin bayar da kariya na zamani don ganowa da gogewa da kuma kai rahoton bidiyo ko hotunan lalata da yara ga hukumomi, sai dai tsarin nasa yana da rauni.
16: I worked at Facebook for 11 years in a variety.
14: Brian Boland, wani tsohon mataimakin shugaban kamfani ne a meta wanda ya koma mai kushe musu. Ya taimaka wajen gina dabarun tallace-tallace na kamfanin, amma daga baya ya bar meta kuma ya fito fili ya bayyana damuwa game da barazanar da masu amfani da dandalin ke fuskanta.
16: When an advertisement hits is uploaded into the system, it goes through an automated review.
17: Da zarar an kaddamar da talla ana dora ta ne a tsarin kwamfuta da take wucewa ta matakin tantancewa. Daga baya kuma ana tura wasu tallace-tallacen ga mutane domin su dangwala da hannayensu domin amincewa da su.
16: For those decisions, it's hard to say exactly who's responsible,
17: yana da wuya a nuna takamaimai wanda ke da alhakin hakan. Amma dai ba za a taɓa ɗaukar manyan matakai irin waɗannan ba tare da amincewar manyan shugabannin kamfanin ba.
14: Kamfanin Meta wanda ya mallaki Instagram ya shaida mana daga baya cewa haka da gangan baya tura tallace-tallace da ke dauke da hotunan lalata da yara. A wajen makon fasaha na Mumbai, ana gudanar da bikin baje kolin sabbin fasahohin Meta.
18: So ladies and gentlemen, welcoming the MD of Meta.
14: Arun Srinivas shine shugaban Meta a kasar India. Ni ce Divya Arya daga BBC. Mun gano cewa Instagram na nuna hotunan batsa da bidiyon cin zarafin yara a matsayin tallace-tallace. Wane ne ke da alhakin aikata wannan fasadi? Malam Srinivas yana jin wannan tambaya ban san inda ya shiga ba, inda kuma jami'an tsaronsa suka hana ni bin sa. Sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin Meta ya aika mana, ya bayyana cewa yana yaƙi da cin zarafin yara ta hanyar toshe shafukan da ke yaɗa hotunan lalata tare da goge asusun da suka saba wa dokokinsu. Kamfanin ya ƙara da cewa ya goge duk wani abu da BBC ta fallasa kan zargin aikata fasadi, sannan ya musanta zargin cewa yana fifita samun kuɗi fiye da tsaron masu amfani da dandalinsa.
0: A gaida Umar Shehu Leman da fasarar rahoton Divya Arya. To, a cigaba da gasar cin kofin duniya da ke gudana, Ingila ta doki mai masaukin baki Mexico da ci 3-2, wanda hakan ya bata damar zuwa zagayen kwata final. Haka zalika Norway ta lallasa Brazil da ci 2-1, inda yanzu Ingila za ta haɗu da Norway a zagayen kwata final ɗin. Kadai Muhammad Buhari fage da cigaban labaran wasannin, amma a takaice.
19: A ci gaba da gasar kofin duniya da ke gudana a Amurka, Canada da Mexico, an jima da maraice ne za a fafata a sa tsakanin Spaniya da Portugal. Spaniya, wadda tana cikin kasashe biyu da ba a zira a kwallo ba ko ɗaya a cikin gasar har ya zuwa yanzu, ta doke Austria ne da ci 3-3 ko ɗaya a wasan da suka fafata. Ita kuwa Portugal bige Croatia ta yi da ci 2-1 ta zo wannan matakin. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da hukuncin jan katin da aka baiwa dan wasan gaban tawagar Amurka Florin Balogun. Dan wasan mai shekara 25 an bashi jan kati ne a wasan da suka fafata da Bosnia bayan taki dan wasan Bosnian da yayi. Gabanin wannan hukunci, hukumar kwallon kafa ta Amurka ta yi korafi kan hukuncin, tana cewa an yi irin sa a gasar amma ba a dauki mataki ba. Bayan sanar da hukuncin da FIFA ta yi, shugaban Amurka Donald Trump da bai mayar da hankali kan gasar ba, ya wallafa a shafinsa na sada zumunta yana yabawa matakin na FIFA. Dubban magoya baya ne suka fito kwansu da kwarkwatarsu domin yi wa tawagar Cape Verde maraba, wadda ta kafa tarihi a gasar kofin duniya da ke gudana. Tawagar ta Blue Sharks ta sauka ne a babban birnin kasar Praia a jiya Lahadi, bayan fitar da ita daga gasar da Argentina ta yi da ci 3-2. Filin jirgin babban birnin kasar ya zama tamkar wani gidan biki, inda magoya baya suka rika kide-kide da raye-raye da waƙe-waƙe da kuma daka tutar kasar. Golan tawagar Bozina, wanda ya ja hankalin duniya, ya shaida BBC cewa sun ga abin da basu taba gani ba na karamci daga wajen 'yan kasar su. A wasannin tennis na gasar Wimbledon da ke gudana a Ingila, Naomi Osaka ta cire Arina Sabalenka daga gasar, yayin da Novak Djokovic ya karya tarihin Roger Federer na samun nasara a gasar. Tsohuwar 'yar wasan tennis ta daya a duniya, Naomi Osaka, ta yi nasara ne da ci 6-2, 7-6, 7-2 a wasan kusa da dab da na ƙarshe da suka fafata.
0: A gaida Muhammad Buhari fage.
20: Samu ƙarin labarai daga BBC duk a wuri ɗaya, wato bbc.com/hausa. Aikin jaridar da baya shayin tambayoyi masu tsauri, batutu wanda ke tashe, da rahotannin bidiyo masu zurfafa fahimta da ƙara ilimi. Duniyar labaran gaskiya, duka adireshin intanet ɗaya. Ziyarci bbc.com/hausa.
0: Toma da Allah, sai ku ci gaba da kasancewa da sashen na BBC Hausa.com ko kuma in ce shafin inda nake yallafa muku labarai. Babban labarin da ke kan shafin yanzu na cewa manyan zababbin kujeru da mata suka rike a mulkin Najeriya. Sai ku leka domin ganin waɗanne kujeru ne wannan. Sannan kuma akwai labarin na yi hijira zuwa Amurka don samun kwanciyar hankali, amma abu ya gagara. Sai ku leka domin karanta shi ma wannan labari. To, duka a ƙarshen shirin kenan, wanda Khalifa Shehu Doka je shirya, Lawan Nuhu Suleiman ya haɗa mana sauti. Aisha Sharifa nake cewa mu haɗu da ku nan da minti 30 a cikin shirinmu na Hansi.